Viazi ni fumi, ngeza lafta nulitinaini. Anirini fenu ipita vanan vua hari manuntubu. Nalana fafat faska futkazu, vunikazu, nukasai nuru anasfanti ante.